0: ho sa de no ho ade e na eto mema na eye ti bema so obey ho ade na oyema papa sa bema no wu uti aha busuma ka so na o se ye ho ade ma no se sa busum no e na ye e mema na sa
1: ebu
0: ameson de
1: na
0: mi
1: so so
0: ni aye
1: me
0: ho ade e so so preference aye ti na mi si twaso no de owo tu mi why?
2: Okay. Ready? We are mobile. Yeah, camera.
0: Papa.
2: I'm in for Uzi. Why?
0: Yo.
2: I'm for Uzi.
0: Finger of God, spiritual and herbal center.
2: Uzi.
0: Iti. Ewo meduma. Aye tafu mampointing kwaso. Tafu. Pankrono esha no aba meduma meduma yewo baby e friend of penya jikum event center odru meduma fie
2: meduma
0: meduma na busa se ope penya jikum event center ho a ure fie a usi abaz junction a abaz junction ne meho eye eye 9 minutes na mum onfa abaz kwan no so me wo main road na so oba so so besi wo Zion school nanim Zion Prep school nanim tie me nim de hawo make sunsun se ne sunsun ne man kwa na me ye me ti haban didu nsini dubna esayare enti se eye yare na dawo so ete achacha se be so se be bujimi mi ntube mbwao mi ni saade ho adro na emum se eye prostrate se eye stroke type just make e die
2: yare biara
0: to animal ena na mi adom me wani ti sunsum de ka ho na before kwa sam de adro be kan no me me de no before sam de adro be kan no me hwe sunsum de nyina adebo afa no normal sa wo yare aso na sunsum ewech adebo so a wo kini abra yare wo kini abra fe wo de ahye sunsum ano adro ye nya ye nti na de ahye sunsum na ye wo me no bi oba ka chen sa wo yare yare ka so papa ndi o ka min ndi yale pa yare eteki ni pa fofura no amba me ho ama masa na yare na be convince ni say odie say yesu na yesu papa say obetumi aso manen show ene ono na eto me yare entumi sa bebre na e di sesunsum te ye yare ndia na yesunsum aka cho say ohamu chiche mu dupe yale nyina wa asase so ohamu chiche mu dupe na yesunsum yare de ka nyina ye normal yare na mum say nipa na hu yare ko no afa na no adra nka nye di sesunsum ba nyen so ntira sesunsum yare ne ho finger of God say ene wu kuei out me nken anopa no nwoche kwapo ma wiado nko me tlase minim de da so wa chena bre to anamon fabra sasu na na de chinja wada so ene so me tlase e wo ho ameduma ho afa fie no no memre da de obeto mi wa putu oja kwa su kure fen adunku afa ka be si putu oja wo so wo pe ka ekwa adunku ewo station ho adunku ka obenya bi wo se wo besi wo adunku carpenter carpenter ni no ho wo carpenter ni wo du wo na carpenter ni wo akwa bi san se wo pe software na na wo di fo no obetiro
2: adunku carpenter carpenter ni no
0: carpenter ni no ho
2: ehho
0: aha eno no wo ba wo free ayi ayi putuja na eba wo ndu adunku kuro ni
2: ubi kan hu carpenter ni
0: na ha bi kan esi ansa na akobɔ bi pɔ no akɔ
2: kronu
0: ena afi be kwa na eba so a wo tra kronu sa na enu ma ano me wo ha o de ufi e kwa na eba de be su wo me me janchen no
2: eso
0: aha me srawo ena me ka se minim de ha to anamon na bra ni entrance ni atwe ba bi a de ni free pote obi aka ne die o but me me de ni se my young show baby, I didn't free party. So free wunchi. So free. A wow mistake. I will hear. Me brain now bad. Me catch those. Mas I did. I will hear. Wow mistake. So papa yade. Me chance I make a move in the panisu. And then a wow mistake be. And I go find some problem number.